0: na dekalidad na produkto.
1: Ikaw ba isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas? Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

0: Municipality of Binalbagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabanaga sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Yes, welcome Visayas Uga Mindanao sa ato ang programa karong adlawa. Ubanin na pagmininyo ni Doc Alan Autida sa 5 ka minuto sa programa nga puno sa kasayuran bahin sa maayong panglawa. So karong taknaa Doc Alan, gina-welcome nato atong mga suking tigpaminaw Doc no sa ato ang hisgutanan karong taknaa Doc. Yes Doc.
4: Yes, welcome sa mga suking tigpaminaw sa ato sa mga programa tulumanon. Ano yan sabi gala? And of course, sa inyong ubo, sigalag-alagad sa kanginan. Huban ninyo sa pipila ka mga minutos sa inyohang mga soki nga sibihanan. Mga na, niyay gala atong mga soki nga nagasunod kanunay. Abisaya, soga, Mindanao. Maing adlaw niyong tanan diha. Maing adlaw ka Dragon Mail. Maing adlaw usab sa nanay, tatay, palunag, plastada kung asa mo namutang karoon sa inyong namutangan. Ani anasab ating isgutan ang ato usab nga mga produkto nga nasulayan na sa kadaghanan. Nga napaka-epektibo from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nasulayan na sa atong mga kaigsuunan, no? Nining ato ang produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O na higala ang nakanindot ani. Maayo-kaayo sa ato sa sirkulasyon sa dugo. Dili lang sa dugo, mga sokit, tigbalo sa mga inflammation. Mga doon na may mga problema sa pangsulod, no? Sa inyohang lawas, mga sokit, tigpaminaw. Sulod o gawas, no? Nga, kayang matabangan sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Huwag ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, mga kaigsuna na to, nga nagkaluya na, dili na sila painumon o mga kape sa ilahang mga sokin doctors pa publikong kape. Kaninag yun mga sokin, tipoy na ang Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. Huwag ang ato usab nga Dragon Massage Oil. Ay makalimot ha, good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Nakunig tabang para kang nanay tatay. Palo nagplastada mo, higala. Matagabi eh, gamit mo Dragon Massage Oil with Chubake. Mapagpilian ninyo ang kahumot ni ini. Like sa pagita, ilang-ilang og ang lavender. Ay magkalimot ni ini ha. Ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men, mga sokintik paminaw, with all kinds of ginseng ha. Oy mga sokintik paminaw, 1 cup lamang. No, ang inyohang gamiton sa ato usab nga Hard Max Stream. Ha, diba? Ang Hard Max Stream, mga sokintik paminaw, kape nga nindot kaayo with all kinds of ginseng. I-ready na inyong kagalingon sa paglibing-labing ni Mr. o ni Mrs. Anindot kayo ang performance ni Mr. Pag nakainom sa Hard Max, hard ang simula, max ang sarap. Muna higala ang nakanindot sa ato usab nga kapi. Ay mo kalimot mga sokintik paminausab. Mga iso na itong napublima silang pamanit. Na sila yung mga minor skin disease. Ha? Doon ay bunye, up-up, ringworm, sa uban pa mga higala. Kayang matabangan sa Dr. Ponji Soap, ang Dr. Ponji Soap mga sokintik paminaw, ma-apply ninyo ni matagamit sa matag-adlaw ninyo nga ginagamit ang ato usab nga Dr. Ponji Soap kaabag ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Kutis hamis ang resulta. Muhamis inyo ang aping mga sokintik paminaw intiro kalawasan pagmugamit mo sa ato usab nga K-Skin Low Power Whitening Soap. Ay mo kalimot mga sokintik paminaw. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, nindot kaayo ang resulta sa inyohang pamanit na. Ay mo kalimot, higala. Ang mga pangutana sa ato usab ng mga listeners, okay. How to benefits no sa ato usab ng Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, mga sokin tigpaminaw. O, unsay mga benepisyo, mga pangutana sa ato mga kaigsoonan. Your health like skin disease, mga sokin tigpaminaw. Skin diseases, blood circulation, and antioxidant properties, good for a brain, good for blood pressure, increase collagen. Mao na higala ang naa sa atong produkto. Kompleto na sa ingredients, nutrients at saka nagkadaiyang classes vitamin C. Sa ato usab nga kapsula Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, pwede nyo ipagsabay mag 1 capsule 2 times a day, 1 hour after meal. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mga produkto nga mapalitin nyo sa nakaraang butika o pormasya. Lawas nimo, Brutik Tado!
3: Yes, mga ka-dragon fruit, labani ang gipag-antos nga balatian. Mag-dragon fruit gold 12-in-1 700 milligrams kargadong mga sangkap nga gikinahanglan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug hapsay ang paminaw. Fuel your day with dragon fruit gold. Available na sa tanang butika, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: This is 98.5 Radio John.
6: Non-stop music. Sunday rewind. Sunday rewind. Yeah.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas. Nasulayan ko sa Dragon Fruit Plus, ayaw mo yung Haplas, anak, itong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na dyan mo anak kong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: The best mix of gold and oldies.
3: This is 98.5 Radio John. Radio John.
4: Non-stop music.
5: Sunday.
6: Rewind.
5: Sunday.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbar.

0: You're listening to 98.5 Radio John.
1: The best mix of golden oldies.
2: You're on 98.5 Radio John.
3: Radio John. Radio John.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Biroy baroro cinta purok banikanon purun extension. Oh wala pa pandemic at sugo na ko gamit og Dragon Protein herbal capsule o kape o haplas. Ayo gi kayo
6: kayuhan
5: moy nakahatag og gastos og kinabuhi na ko
6: yun
5: sa mga naminaw nga kon mo gamit og mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
4: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Non-stop music. Sunday. Sunday. Rewind. Sunday.

nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Aniana ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
3: Non-stop music! Sunday! Rewind! Sunday!

0: unsa ka importante ang maayong panglawas.
1: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
2: Si Fernandez, nagbuyo ko sa hangi, sa hangi Toledo City. Ang akong sakit, ubo, hubak. Nagkainom na ko sa kape nga Dragon Fruit o Capsule Dragon Fruit. Kaluwi sa Ginoo, wala na ko hubaka. Wala na ko hubaka. Akong edad, 22 akong edad. Kamong mga kaubanan ako, mga senior citizen, palit mo, inom mo sa Dragon Fruit, inyong mga kalawasan o sa iyong mga sakit-sakit o haron malugwayan pang atong kinabuhi, kitang mga senior citizen.
3: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: The best mix of golden oldies.
5: This is 98.5 Radio John.
6: Radio John.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Makasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa talan nga mga butika nga malapit sa inyo makalugar. Dragon Fruit Plus.
3: Non-stop music.
4: Sunday. Sunday. Rewind. Sunday. Rewind.
3: Good.

0: ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa Kalangag Bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, muktaas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
1: Mga penata!
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: The best mix of golden oldies.
4: You're on 98.5 Radio John.
5: Radio John. Radio John.
6: Non-stop music. Sunday. Sunday. Rewind. Sunday.

0: test si Katan Griffith, upper mutong 66.
1: Ininom
0: na ako, permi ang coffee lang.
1: Yes.
0: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
1: Mm-hmm.
0: Nag-change ako kaning dragon fruit.
1: Yes.
0: Naka 3 to 4 times a day ako, okay, nag coffee. Walang palpitate effect.
1: Coffee, oh,
0: tinuod yun. Karon kung gusto nyong ano, uminom kape, kana na lang dragon fruit.
1: Herbal coffee mix.
0: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
1: Yes.
0: Oo.
1: Tama.
2: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: The best mix of golden oldies.
4: This is 98.5 Radio John.
5: Radio John.
6: I like the variety of music.
7: From the municipality of Binalbagan, you're listening to 98.5 Radio John.
8: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

Tagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gwapo taya!
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
4: Yes, welcome. O kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang inyong daily guide sa pag-atiman sa lawas ug kalagsik. Karong adlawa, mga suking tigpaminaw, maghisgot kita ug tips ug informasyon sa panglawas aron magpabiling himsog ug energize kita mga suking tigpaminaw. Uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold, mas dali nato ma-achieve ang ligon nga panglawas. Paminaw lang ug uban na kanamo sa imuhang journey para sa better nga health mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon.
5: Yes, welcome. Welcome na sa mga suking tigpaminaw sa ato ang tulumanon. Ang pagpakamana sa main panglaw sa bani kami ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minuto sa tatagag pagtagad mga suking tigpaminaw ang pagpakamana sa main panglawas. May adlaw usab sa mga suki na to nga nagasunod kanunay sa ato programa. May adlaw usab sa nanay tatay palo nagplastada. Ang asa mo na hamutang karon hala tagig pagtagad mga sogen tigpaminaw ang ato usab nga hisgutanan ha kauban ako si ka Dragon Mail maing adlaw di ka Dragon Mail maing adlaw usab sa ato mga silingan ha mga kasilingan nato di mga igala ay magkalimot ha batasanan nyo ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule hatod kaninyo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule mao na ganang pinaka importante atong hatagan ni gala ang problema sa pamanit na labi na gyud kong expostas adlaw na gitawag og sunburn mga sokin tigpaminaw commonly translated as sunog sa adlaw or sunog ang panit sa adlaw which refers to red pinpole di ba and sometimes feeling skin caused by the overexposure mga sokin tigpaminaw na expose ka sa adlaw or exposure to UV risk, it is described mga sokin tigpaminaw, the inflammation and damage to the skin. Og resulta kini mga sokin tigpaminaw sa makanunayong expose sa maong adlaw. Mana ang resulta higala? To treat sunburn mga higala, ang uban usab immediately, call the skin with cold compress mga higala or shower. Ang uban food, apply sa gitawag og aloe vera. Aloe vera gel or calamine lotion. Usab mo drink plenty of water to hydrate mga sokin tigpaminaw. Wala nga importante na wala nga atong hatagag pagtagad mga sokin ang mga atong skin no. Wala nga pabugnawan nato ang atong panit sa butang cold compress or maligo og bugnaw nga tubig para usab mabugnawan ang maong kainit og ang kahapdos mga sokin tigpaminaw sa atong pamanit. Aloe vera gel, ipahid lang, like lotion, di ba? Inom og igong gidaghanong tubig para usab iwas ang dehydration, di ba? Muna ang pinaka-importante. Muna nga, importante na, iwasan nato ang nagkadaiyang infection, di ba? Iwasan ang maong infection kung sa may mga infection na gala. Likayan usab nato ang adlaw, no? Magsuot aga protection kapag mugawas mga sokin tigpaminaw. Kung may hilanat man, sakit sa ulo, dehydration, kung ang sunog ay nagpakita mga sokin tigpaminaw mga sinyalis o mga infection tulad ng nana, di ba? At to do all dayon sa inyo mga sokin doktor. Mga ka na ang pinaka-importante pero ay makalimot mga sokin tigpaminaw. Ibatasan na lamang ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule ng 650 mg. Pwede ninyo sa ipagsabay mga sokin tigpaminaw. Ang produkto sa GSK St. Vincent Healthcare Food Supplement mga sokin tigpaminaw halal kini og napamatud-an kini sa mga kadaghanan epektibo garantisado og abot kaya ang halaga. FDA approved niya mga sokin ako nga nagasunod ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule 700 mg og ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Pwede niya na sa ipagsabay buntag o hapon, 1 hour after meal.
4: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang 5 minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
3: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
1: Happy birthday!
6: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang guna ko ang anaanan nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
6: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
6: Tambal nga sabon?
1: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan.
6: Hala uy, salamat kaayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
6: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The hits from the 80s on 98.5 Radio Jones.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Jack Willie, ay kastan ngayon ako.
4: Okay.
3: So, 71, dugay na ko ni gagamit. Matay may dyan. Best thing to do. Balit yun mo, ni kay Mayo, mga katabang dyan sa akong ilan. Tingnan naman, isa, bata-bata pa ka. Kung nung coffee yun, matay. Bindalian ako ng hot dun.
2: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

magapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayan sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Madalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Jones.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit! Go! Na! Dragon Fruit! Go!
3: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio Dan.
4: The hits from the 80s. On 98.5 Radio Dan.

0: Good news, people of Binalbagan, 98.5 Radio John is now broadcasting worldwide. Here's how to download from your Android phone. First, go to Play Store, search Radio John 98.5, click install and accept. Now, you can hear 98.5 Radio John for free worldwide. Broadcasting worldwide. Wapo tayo.
1: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

magapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Madalugdug Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit
3: Gold!
2: Kipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Your energy. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold, makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold, dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit
3: Gold! Pure energy.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!
5: Buong world!

0: is You're on 98.5 Radio Jump. Radio Jump. Radio Jump.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabanan sa maayong pangluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga suking tigpaminaw, welcome o kumusta ka mo mga ka-dragon fruit. Welcome na po sa usaka edisyon sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. So mga suking tigpaminaw, lain na po na topic atong hisgutan karong adlawa. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc Alan.
4: Yes, welcome o maayong adlaw mga suking tigpaminaw, mga ka-dragon nga nakasunod sa nunay sa ato programa. Asa pagpakabana sa maayong panglawas. Maayong adlaw dia ka-Dragon Mel, maayong adlaw usab sa mga nagasunod sa ato ang programa Bisaya Soga Mindanao. Ano na usab ang inyohang ubos o higala, igsoon sa kanginan batonin ninyo o banin ninyo sa pipila ka maminuto sa ato ang isigutanan sa pagpakabana sa maayong panglawas. Mga soki nilang sibihanan sa nagadayang lugar, no, di ba? Ang matagtakda sa atong programa mga sokin tigpaminaw. Ano yan sa inyong boss from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpamatuod o napamatudan na sa mga kadaghanan sa nakasulay sa ato usab mga produkto ka Dragon Meal. Ang napaka-epektibo, napaka-garantisado o napaka-barato sama sa nining atong Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ay mo kalimot mga iksoon ha. Ang mapalit ninyo ni sa nagdamutika o promasya, maayo kayo sa pag-circular sa atong dugo, mo-improve usab sa ato ang blood, mo-support usab sa atong bone and joint health mga sokin tigpaminaw, mo-promote higala sa kidney and liver. Mao na ang pinakanindot kayo sa ato ang produkto ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede niya na sa ipagsabay buntag o hapon 1 hour after meal. Ana siya, kung naama mo'y problema o wala, pwede mo makainom, makatumar niini. Kaya kini siya, mo prevent or alang usab sa daily supplementation. Sa ato usab nga balatin. Oy, ay mo kalimot mga sokin, tikmin ha, ang ato usab nga Dragon Muscle Oil o Dragon Body Oil ha. O ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix. Ay mo kalimot nga na, Dragon Herbal Coffee Mix ha. Kaya dako kaik tabang usab sa mga kaisunan na to, nga gibawalan na sa pampublikong kapis pag ino mga sokin tigpaminaw. Sa ilang mga sokin doktor ha, kani ang pinakanindot kayo kay wala siyang palpitasyon nga klasis kapi. Wadi yun maghapdos niyong kuto-kuto. O niya nindot kayo ang memory ha. Labi na sa mga kaisunan na to na sa for of memory. Ang ato sa mga Dragon Massage Oil, nindot niya pang massage for varicose veins, rheumatism, arthritis. Dako po niya siyang tabang. Ato sa mga Dr. Punji Soap, o ang ato usab ka K-Skin Glow, o ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men. Dako po ni siya ikatabang mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot sa ato mga produkto basta dunay tatak nga St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na nga produkto ay mo kaulaw sa nagkanimutika ang promosya nga mapalit ninyo mga sokin tigpaminaw sa Bisaya Soga Mindanao. Aside na mga sokin tigpaminaw, doon na gintay importante ang ating isgutan may tungod sa atong produkto ha. Kaya doon na ni siya ay ginini ang barley ha, di ba? Doon ay barley ang ato ang produkto mga sokin tigpaminaw. Diha sa gold o sa ato sa mga Dragon Herbal Capsule ha. 650 o 700 milligram. Ang barley mga sokin tigpaminaw usa sa grass nga barley. Nailhan ni gala sa tibuok kalibutan nasod. The whole plant mga sokin tigpaminaw. Sa uban ginakaon kini. Sa kadaghanan ginatuohan kini sa kinatibukan matod pa. Ito na ang totally complete foods. Di ba? O naan na sa itong produkto mga sokin tigpaminaw. Dako kay sa ikatabang higala ha, kompleto na sa nutrients, ingredients, kompleto na sa nagkadaiyang classes vitamin C. Ay makalimot sa pagtumar ni anak matag-adlaw. Buntag o hapon sa ato produkto, isabay ninyo ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Muna siya ang pinakanindot kayo sa ato ang produkto mga sokin tigpaminaw. Basta tatak, St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading, ang inyohang palit-paliton, ang inyohang makita, sigurado ang inyong lawas protektado.
3: Naman na po mga suking tigpaminaw, ang 5 minuto sa atong pagpanag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Agi.
6: Naunsa ka din, ha?
5: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
6: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
5: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhod siguro ni.
6: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
5: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
6: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
5: Mauba? Unsa man na?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
5: Dagana ding ingredients ani, no?
6: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
5: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
6: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
5: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki.
5: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Sunday Rewind. Sunday Rewind.

0: This is 98.5 Radio John.
1: Non-stop music. Sunday. Rewind. Sunday.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

Kung pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
3: The latest hits and the greatest memories.
4: This is 98.5 Radio Jan.
5: Non-stop music. Sunday Rewind. Sunday Rewind.

0: Radio Polity of Binalagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: The best mix of golden oldies.
2: You're on 98.5 Radio John.
3: Radio John. Radio John.
4: Dragon Fruit
5: Gold!
4: Kipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule!
6: Give your energy!
4: Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold!
5: Dragon Fruit Gold!
6: Pure energy.
7: Music. Sunday, rewind. Sunday, rewind.
8: Good afternoon.

0: This is 98.5 Radio Jun.
1: Non-stop music. Sunday. Rewind. Sunday.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Biroy Barorong, Sinta. Purok ba ni Canon Corona Extension? O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o Kaplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong pinginabuhi. Yes.
2: Gamosa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Alkasi! Alkasi! Aniana ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o Alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
5: From the municipality of Binalbagan, you're listening to 98.5 Radio John.
6: The best mix of gold and oldies.
7: This is 98.5 Radio John.
8: Non-stop music.
9: Sunday, Rewind.
10: Sunday, Rewind.
11: Good afternoon.

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated Yamaha Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
2: Pure energy.
1: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go!
2: Pure energy.
1: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
3: Go
1: na. Dragon Fruit. Go.
4: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyong CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
5: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-invite. Makapagpapa good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 3 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: The greatest love songs.
3: You are listening to Binalbagan's Best 98.5 Radio John.
4: Radio John.
5: The best mix of golden oldies.
3: You're on 98.5 Radio John.
4: Radio John.
3: Radio John.
6: Sunday, Sunday, rewind, rewind, Sunday, rewind.
7: Good afternoon!
8: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
9: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uga Dragon Mel Galios.
10: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
11: Welcome Visayas Uga Mindanao.
10: Ubani na pud mininyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon daw.
12: Yes, of course, pagkasokin, tig paminaw, may adlaw ka Dragon Mail, may adlaw sab sa Malisir sa ato, kanunin nagasunod sa ato ang programa mga suking tig paminaw, no? Visayas Uga Mindanao. Ani ana sa inyo hang ubos sigala igsoon sa kahanginan. O banin ninyo mga sokin tibod diha sa inyo mga sokin sibihanan sa matag atak na sa ato ang programa from St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Trading. Nasa mga nakasulay na mga sokin tig paminaw sa ato usab mga produkto napaka-epektibo garantisado og barato sama usab ni ining atong Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Ay makalimot mga sokin tig paminaw, basta Dragon ang inyo hang pilion, di ba? Wala nga makabarato mo mga sokin tig paminaw. Nga naa usab sa ato ang mga butika, ha, di ba? Sa inyo hang lugar. Wala igala ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, ha, mo ni siya ang pinakalindot kay nga classes kape. Walang palpitasyon mga sokin tig paminaw sa classes kape. Di gud maglabad ninyong ulo, di maghaplos ninyong kuto-kuto. Wala igala ang pinakalindot kay nga classes kape. Kay more on herbal, dusi ka klaseng herbal, ha. Ay mo kalimot na, basta dusi ka klaseng herbal, sigurado inyong lawas ligonon kanunay sa ato ang kape. Ana nga ang atong kape, adili ingon nga di ka katulog, mas lindot tinuon ang imong pagkatulog. Ay mo kalimot usab sa ato usab nga kape nga mao usab ang Dragon Herbal Coffee Mix plus na apotek kape nga Hard Max Coffee for Men. Ay mo kalimot na kay ang ato usab nga kape nga Hard Max mohatag po ni udugang kusog kalig-on sa performance paglabing-labing ni Mr. ug ni Mrs. Ay makalimot ha, 1 cup lamang mga sokin tigpamin sa Hard Max Streams Coffee for Men with all kinds of ginseng. I-ready mga sokin tigpamin sa labanan ni Mr. ug ni Mrs. Ha? Ay makalimot ha, nindot kaya ang performance pag ikaw naka-Hard Max. Ha? Hard ang simula, Max ang sarap mga higala. Alang usap niya ito, nga doon ay mga problema sa panit. Ha? Basta doon ay problema sa panit mga sokin tigpamin na. O sana po nga makatabang ang Dragon Herbal mga sokin tig Dragon Massage Oil with Chubaki, ha. Akin siya daghan gyud kay mga herbal ang naa nini. Mas lindot pud ni pagkatol-katol, mas lindot pud sa imong ulo kun do na man kay kaspa, do na man kay kuto lusa, ah matabangan sa Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapagpilian ninyo mga sokin tig mga komot nini sama sa ilang-ilang, sama usab sa lavender, sam pagita mga sokin tig pamay nga naa diha, ah. Makatabang na higala sa mga pamaol, nanay, tatay, matagabi, pwede mong magpamasahe with all whole body massage, no, di ba? Ang kayang matabangan sa Dragon Massage Oil, mga higala. Ay magkalimot usab sa atong sabon, Dr. Punti Soap lamang ang katapat sa katundo na mga skin problems. Doon na mamibuni, up, ringworm, mga sugat na ayaw gumaling. Kinisya kayang matabangan sa Dr. Punti Soap. Kaabag usab ang K-Skin Glow Power Whitening Soap. Ay mo kalimot ana mga sokin tigpaminaw para nindot ang inyong hamis, ang inyong aping, intero kalawasan. like kutis artista ang resulta. Gamita, testingin ninyo, walay kumos magsulay nga mapalit ninyo ang atong produkto sa nagkadaang butika o farmasya. Doon lamang sa inyo mga lugar, basta tatax and pension, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ato na bay, mo na higala ang pinaka-importante nga atong masayran usab sa ato ang produkto, kung saan doon natin daily supplementation. Importante mga sokintig paminaw, ang ayos na to ang ato ang mga herbal supplement for conditions. Tabangi ang inyong kagulingon mga higala, mga sokintig paminaw. Labing yun sa nag-antos mga sokintig paminaw sa ilahang mga sakit, mga varicose veins, doon na bay, Alzheimer's disease mga sokintig paminaw. Something at me, lower the risk of blood clot sigala. Ay mo kalimot ha, basta doon natin daily supplementation. Layo kahit sakit mga sokin, tipe basta tatak, send pension, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ang nakatatak sa atong produkto higala, sigurado ang ikaw nga nagkaluya, sigurado imuhang lawas, bag-uhon.
10: Yes, mga suking tigpaminaw, keep your body strong and healthy with Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold. Natural, nutritious, ug puno sa antioxidants. Available na kini sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
4: Magkasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
7: Paano, sariin?
13: Dira sa may 98.5 radio dyan, binalbaga ni siya tay, ha?
7: Tuod, anak.
13: Oo, tay. Dali na, ati na tay. Pos na da.
14: 98.5 radio dyan, binalbagan.
13: Nami!

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Mga penata!
2: Tessie Katan Griffith, Upper Mutong, 66.
3: Ininom
2: na ako, Permi, ang coffee lang.
3: Yes.
2: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
3: Mm-hmm.
2: Nag-change ako kaning dragon fruit.
3: Yes.
2: Naka 3 to 4 times a day ako, okay, nag coffee. Walang palpitate effect.
3: Coffee,
2: oh, tinuod yun. Karon kung gusto niyong ano, uminom ng kape, kana na lang dragon fruit,
3: herbal coffee mix.
2: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
3: Yes.
2: Oo.
3: Tama.
1: Mga penata!
4: Ang dragon fruit herbal coffee mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
5: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers, FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
6: Sunday Rewind. Sunday Rewind.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kandi kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
3: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit
3: Gold! Pure energy.
2: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit
3: Gold!
2: Na! Dragon Fruit Gold!
4: Non-stop music!
5: Sunday, Rewind.
6: Sunday, Rewind.
7: Good afternoon!

na pangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Hi! Ako nga pala si Jeffrey, certified listener ng Radio Jan dito sa Masbate City. Negros to Masbate? Aba, oo! Dahil yan sa mobile app ko. Yes, mobile radio app na galing mismo sa Radio Jan. Available ito sa Google or Play Store. Hanapin nyo lang. Radio Jan 98.5. Pagkatapos, i-click, download, install, at mapapakinggan nyo na ang Radio Jan kahit saan mang kayong lugar. O kahit sa Pilipinas, o kahit sa ibang bansa. Sa opisina, sa trabaho, o kahit sa eskwela. Kasakasama nyo ang Radio Jan. Eh, paano kasi? Ganda ng music, ganda ang blending, at nakaka-good vibes pa. Kaya maraming salamat sa Radio Jan. Kahit nasa restaurant ako, naka-tune in ako. Sandali, kain muna ako. Radio Jan. Guwapo taya, palok pa.
1: The best mix of golden oldies. This is 98.5 Radio Jan.
2: Non-stop music.
3: Sunday.
4: Rewind.
3: Sunday.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba.

Nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ugluya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world!

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabanak sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga ka-dragon fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlawa la inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
3: And of course, welcome mga Socket Tigpaminaw. Welcome, ka-dragon Mel. Welcome usab sa mga listeners nato. Kanon din kasunod sa ato ang programa ka-dragon Mel. Sana kanin lang mga Socket Simon Visayas. So, Mindanao. May adlaw niyang tanandahan. Nanay, tatay, palo nagplastada. Kung asa mo nahamutang sa inyong hamutangan. Halatagi pagtagad mga sokintik mga ato pag-aisgutan sa pipila ka minutos mga higala. Aron nga kita tanan makabaton sa maayong panglawas. Ano yan nasabi ninyong ubo sigalag alagad from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Nagpahigayon mga sokintik mga insakto nga mga pamaagig pag-atiman sa ato ang panglawas. Ay mo kalimot ha, pwede mong mutik sa atong numero sa 0950-44-19006. 0950-44-19006 mga higala. Pwede mong mutik si ana ang atong usab nga mga produkto. Ang ngayon nga ato usab nga hatagag pagtagad. Kay kini siya nga atong produkto mga sokintik with epektibo, garantisado o maputiktahan gin ato ang panglawas pag ikaw nakatumar sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay mo kalimot mga sokintik na usab. Take one capsule sa Dragon Fruit o sa take po usab sa Dragon Fruit Gold. Pwede nyo ipagsabay buntag o hapon 1 hour after meal. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Ay mo kalimot ini kay dako po di siya papil. Alang na itong mga kaisuro na ito nga ibawalan na sa pag-inom sa pabulikong kape. Kini nga kape, walang palpitisyon ha. Dragon Herbal Coffee Mix ay mo kalimot na sa mga butika mapalit ninyo. Kay ang ato usab nga kape, nindot kaayo ang resulta. Kay di gyud maghapdos ninyong kuto-kuto. Di gyud maglabad ninyong ulo. Mo na igala. Kaabag usab na ito mga sokintik pamilya sa nindot nga performance paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Ang ato usab nga Hardmax Rem Coffee for Men. With all kinds of ginseng. Dako nagpapiliig soon ha. Ay mo kalimot nini kay ang ato usab nga kape. Nga bisan lang og 1 cup lamang mga sokintik paminaw sa pag-inom sa Hardmax Stream. Mga igsoon na to nga hago kayo sa matag adlaw. Atong igsoon nga gusto gyud mo gamit sa ilahang mga Paris ha. Kini siya mga sokintik paminaw moalalay ni siya sa kalig-on sa imuhang performance ha. Kani siya mga sokintik paminaw mas nindot kayo ang resulta. Max sarap, max saya. Pag ikaw naka-hardmax mga sokintik paminaw, ay mausap kalimot. Pagpamaol ang inyo ang isgutan mga sokintik paminaw, gamit na mo og Dragon Massage Oil with Chubaki, with all kinds mga sokintik paminaw sa mga herbal. Mahalo po diha, nahalo higala mga sokintik paminaw. Nindot po kayo sa kiniang ang kainit o kahalang manhutsuhot higala sa imong panit, lagbas sa imong unod, nga to usap sa kagatan, lahos sa imong hangkabukugan, mo po inisipin kanindot kayo nga disinyo sa atong haplas. Digin mo manimaho ani nga tigulang, manimaho mong batanon pag ikaw mo gamit sa ato usap nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Ha? Mapapilian ninyo ang kahumot, like lavender ilang-ilang o ang sampagita nga naan ini. Ay mo kalimot mga sokintik paminaw kantong produkto na aragyod sa mga butika ha. Mo na igala. Ang ato usab nga mga kaisunan nga problema usab sa ilang pamanit, gamit pud mo og Dr. Pondi Soap. Wa nagay lang katapat nga na mga sokintik paminaw. Sabon nga mo hatag og kinini ang kahumpayan sa inyo hang ipamati sa kapanitan. Mao usab kaabag usab ang ato usab nga Dr. Pondi Soap, muabag ni siya ani atong dunay mga ringworm, mga bun-i, di ba? Kanang katul-katul nga ginagmay mga sokintik man sa atong pamanit. Kabag usab ang pagpahamis sa atong aping entero kalawasan, kay Skin Glow lamang ang katapat niya na kutis hamis ang resulta pag ikaw nigamit sa kay Skin Glow Power Whitening Soap. Mo na igala ang pinakanindot kayo nga at produkto ha. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading na asa mga nagkadaing butika porma sa Bisaya sa Mindanao. Ay magkalimot mga sokintik paminaw kung asa man tanak kulang sa ato ang panglawas, doon na tayo daily supplementation. Gamit gud mo o apply gud mo. Labi na gud sa ato usab nga source, no? Sa ato usab nga fiber and low and calories mga sokintik na low. Baba tag calories. Kani ang pinakalindot kayo nga produkto nga mao ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold mga sokintik paminaw. Okay. Dini usab ang mga detalye ha. Nga ato ang makita sa mga benepisyo no sa maong ingredients sa nutrients nga naa sa Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Usa na ang mga ingredients ini nga puro herbal. Now dinhi usab ta sa kita og nutrient rich and low and calories na di ba? Dako kay papel ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold ha. Ay mo kalimot ana basta kay ang ato ang produkto na ay tatak nga St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mapalit ninyo sa nagkadaang butika o pharmacy. Tumarget mo nini, sigurado inyong lawas ang inyong lawas inyong pabag-uhon.
2: Naman na pud mga suking tigpaminaw, ang 5 ka minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Kaping-kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin himo sa dusi ka natural nga ingredients: dragon fruit, guyabano, mangosteen, ginseng, stevia, insulin, turmeric, moringa, kag ginpahamot pa ang aroma gikan sa robusta kag arabica coffee beans, nga ginbutangan sang non-dairy creamer para mabatyagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Coffee na healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
5: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.
6: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
7: Gapo taya!
6: Wapo taya!

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kandi kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
3: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit
3: Gold! Pure energy.
2: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit
3: Gold!
2: Na! Dragon Fruit Gold!
4: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Ethernet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man eh?
2: Gift nako ni mo. Pagkabalo man gud nako ang anaa ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit kay ni nimo.
3: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay man gud ko nga sige kang pangat tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The hits from the 80s on 98.5 Radio John.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Dragon Fruit
2: Gold
1: gipakusgan. Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule.
3: Pure energy.
1: Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold. Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit
2: Gold.
3: Pure energy.

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-invest. Makapagpapa good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Time check. It is now 7 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
2: Your favorite music.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: May hugot ka ba? O di kaya'y may mabigat kang problema na parang hindi mo na kaya? Huwag kang mag-alala kasi nandito na ang certified para sa banwa. My name is Papa Titi Bear. Welcome to the show. Ihugot mo na, i-share mo pa from 7 to 9 in the evening every Saturday and Sunday ulihi at 98.5 Radio Jan. Guwapo at guwapa tayo. Palukan!

0: boses pa lang, ulam na. Kung pumorma, papang papa, edi.
1: Wow!
0: Kaya, mga kababayan, samahan nyo na si Teddy Bear. Teddy Bear sa 98.5 Radio John.

Ito yung 12.5 radio dyan. Guwapo tayo, palok pa. Good evening guys, good evening Binalbagan. Hello world, kumusta? Kumusta ang mapaang subong nga gabi? Welcome sa Hugot Pamorlabugay Portion. Siyempre kaupod sa kihapon. In the name of Public Service Music and Entertainment, my name is Papa Tinimir. Of the night kita guys until 9 o'clock. Sa gusto nila maghugot, mag-share sa ilang mga problems, pinigigin mo ka-share kay Papa Teds, kasi Papa Teds na bahala. Kaya dugangan, ta kung gusto nyo. Sige sa mga dyan, 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Hello and welcome to all OFW community. Thank you so much. Good evening na sa amon nga boss, ay Papa John. Thank you so much and good evening pang. At syempre sa akong mga co-DJs, good evening. Live kita guys sa aton nga official Facebook page. Search sa Facebook ka na 8.5 Radio John. Live da si Papa Tez, gahungag-hungag ya ilong. At syempre sa akong personal account, Gerardo Gardi Jr. Na gusto nila mag-comment, mag-greet sila nga mga loved ones, mag-request, comment ka muna guys ha. Kakatong nga trivia question tonight. Aside sa bulsa, ano pagit ang nami kuuton? sadyani. Ang bali mga ginalinggal dyan sa Masadya of Singapore, kanami kuno sa mga music. Yan. Siyempre, mang from iTunes, Canada. Papa dyan na iya. Hello na pinusinig kay Mary Mikabel. Ang guwapa naman nga nurse dira sa Maya Biscom. Thank you so much, ma'am. Good evening sa imo. And of course, kay John Paul Poras. Thank you so much, pang. Good evening sa imo. And happy listening and to your family. Aljon Flores Caramanchon, ang pogi sang powerhouse Biscom. Damo mag-uwang sa ako ngayon na duso-duso. Pero kanami, oh, kanami ka smooth-smooth i-kwan, i-duso-butong, i-duso-butong. Hello na may listening kay Jason De La Cruz. Good evening, Papa Titi Vera. May gabi doon mo pang kay Rimart Echani Gusia. Thank you so much pa shout out from Prime Nueva Ecija. Oh, taga Nueva Ecija. Thank you so much. And of course, kay Harleen Cuevas. Thank you so much, Mamang Harleen. Hello, na pinusinin kay Mama Mary Ann De Leon Loxin. Grabe nga, pilyedo ni mga ranon. Big time. Dilyo na loksin pa. Hello na pinusinin kay Judith Seed. Thank you so much, Mang. Good evening sa imo. Ari naman, nagapamati kami di sa imo tol. Ah, sige ah. Thank you so much, Dan Jan Paul Poras. Ang guwapo honda sa Maya Biscom, in front of Biscom Binalbag.

Hello dan happy listening and good evening kay Louis Michael Alonso. Good evening ba? O sige, good evening sa imo pang. Taliwata ang atong trivia question tonight. Aside sa bolsa, ano pagid ang nami kuot-kuoton? Nami kuot-kuoton. Sa gusto mag-join na, pwede kayo mong katawag ha. 0921-284-8590. Ah, siyempre mga kundi mga kwan, music background, ano imoy haw. Ang mamamang ginalin, ano kung naman namin idusok ang ibutong butungon. Siyempre nga, kung yung music background mga, ano imoy na paminsar yung haw. Hello na pero sining kay mamang Jimmy Citino sa Riyadh, Saudi Arabia. Thank you so much, mang. Good evening dira sa imo. And of course, kay mamang Ronila Benito Solinap. Mga OFW na to. Mamang Sheila Mikanyete sa Hong Kong. Mamang Mariti Sarad. The rest of OFW. I-comment nyo guys sa ato nga Facebook Live. Ang inyong mga sabat sa ako nga pamangkot. Aside sa bulsa, ano pagit ang nami kuuton? Alam ko na ako sa family ka Soyon, kagay Daya Cindy. That's coming from Harleen Cuevas. Thank you so much, Mamang Harleen. Happy listening na sa imo, Ana. Good evening. Good evening, Papa Tindibar. Shoutout lang, family Sopliano, Baldimar. Doon man kag sa mga tupad balay namon. Kag sa tanan kuno nga nakakilala sa akon, greetings coming from Sitio Maricel, Barangay Kansalungon, Sakop Sang Isabela, Philippines. Philippines kita. Hello na pili sining tara kay Lawrence Manes. Thank you so much. Good evening. Mayong gabi pang shoutout lang family Colby. Kaga Villaferte sa may taga Marina kag sa siyudad Solidad. Wala ko kakita sa imo manong gabi na pang O sige From Tuto Randy. Thank you so much Tuto Randy.

Saliwa na ako itong trivia question. Aside sa bulsa, no, pagkita ng nami, kuot-kuoton. Ano biman? Hello na may listening kay Greg Rimetre. Taga-barangay Bagroy ko, no. Thank you so much, Papang Greg Rimetre. May Rimetre, kami mga po sa bisko. Ah, Dimitre, ganito yan. Dimitre, ganito yan. Hindi kay Rimetre, Dimitre. Salamat ha, live kita sa ating official Facebook page. Search sa Facebook, 98.5 Radio dyan. Makita na ang ilong ni Papates nga gahungagungag. At syempre, pwede ka po dira guys ka-comment sa inyong mga sabat sa pabangkot ni Papates. Kag maka-request or makahugot lines, pwede git. Pang aside sa bulsa na may kuuto niya ang itlog sa pugaran. Ilabi na kay kun wala sudan. Mayo man no, tsakto man naman mang Jimmy Centino, nami ko uto ng itlog sa pugaran. Labi na kay kun wala sudan. Tanukon. O timingon mo lang wala ang munga kay base ito, sekya ka. Hello na pinas rin kay Mimen Yebes. Thank you so much, Mon. Good evening, dara sa imo. Monica Familiar. Uy, bagula ka lusot si Mamang Monica, ha? Thank you so much, Monica Familiar, ha? Happy listeners ni Sunny Papates dati. Until now.

good evening pang shoutout lang sa mga pacemaker family from Liganis, Iloilo. Thank you so much. Amali papang Renato, Roma ang nami kunukuton popcorn. Gani man nasulod sa mga puyo-puyo na bla, sige kao, sige kuot-kuot. Sakto man nami giman na kuot-kuoton ang popcorn. Tapos si usap-usapon nga gumo. Hello na pala sinin kay Remark Baligwat, watching live from Himamaylan City. Thank you so much, Remark. Ang ating playlist to mong isa English love song. So mga mag-request mo guys, English love song sa hindi Tagalog ha. Kaya hindi na ma-play ang Tagalog, dapat English gid. Hindi man pwede karay ha, kag Cebuano. Pero makinamati si kung guwat sa atong playlist, imbes nga English, magwat ako ng Cebuano kag karay ha. Hindi pa naman na manami. Aside sa bulsa, ano pagit ang nami kuot-kuoton? Hello na pala sining kay Chiniling Gingona. Good day, papatayad. Shoutout lang, Drisay. Namulo to. Salamat. Uy, aray pagi si mamang Chiniling Gingona. Avid listeners, manini papatayad dati. Until now, masagi hapon. Thank you so much, Chiniling Gingona from Namulo Dus. Uda mo kami da pariente, mga Gardi family. Thank you so much kita.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaan Antos Gabalatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
4: Pure energy.
3: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit
4: Gold! Pure energy.
3: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit
4: Gold
3: na! Dragon Fruit Gold!
5: You're tuning in at Binalbagan's Best. Binalbagan's Best. Radio John 98.5.
6: Much more music. 98.5 Radio John.
7: May hugot ka ba? O di kaya'y may mabigat kang problema na parang hindi mo na kaya? Huwag kang mag-alala kasi nandito na ang certified Papasang Banwa. My name is Papa Titi Bear. Welcome to the show. Ihugot mo na, i-share mo pa from 7 to 9 in the evening every Saturday and Sunday ulihi at 98.5 Radio Jan. Guwapo at guwapa taya, palupa!
8: Kapag oras na ng biruan at tawanan, sila na ang laging number one. It's Papa Teddy Bear. Dito lamang sa inyong paboritong show sa Radio John.

38.5 Radio Jana, gwapo at gabataya palokpa. And I'm in Standard Time is at 37 minutes past the hour of 7. Medyo sa pagpaniyapon, while kaupo ng Radio John, syempre, kaupo sa giyapon, in the name of public service, music and entertainment, my name is Papa Tidibir. Na gusto mo mag-join na, 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Nag-live kita guys sa atong official Facebook page. Search sa Facebook, 98.5 Radio John. Makita na lang ilong ni Papates nga gahungag-hungag. Pwede ka mo ka-comment guys. Mag-greetings ka mo dira, mag-request. At syempre mag-hugot. At mag-answer sa atong pamangkot tonight. Ako na question subong. Aside sa bulsa, ano pa ginang nami kuuton? Hindi ka mo magayaw, yeah. Answer ka mo bisang gamay lang ah. Amali ah, tuturan din nami kuuton pang buho sa dalom. Sa dalom gali isang duta. Thank you so much tuturan din. Thank you so much and happy listening to sa imo. From Chiela, good evening pang shout out lang family Sukim, Anis Garayo, Gonzaga watching live from Bacolod City. Thank you pang makulit. Thank you so much. Hello na listening dra sa guwapa namun nga nurse dra sa may Biscom si Inday Mary Mikabel. Thank you so much. Shout out lang sa kagalingon niya syempre. Wala ka pa siyang inong shout out mang how. Sige lang ha, hulat-hulat tonta na. From Fimi, Powas, Clary, and Stokuning. Good evening, Papa Ted. Shout out lang pang sa Stokuning family. Kag happy birthday gali sa amon pakaisa nga gwapo. Kaya Joseph Lendayaw. Thanks again pang. God bless. I'm watching here from Kanlasag. Barangay Mansablay. Isabi na. Thank you so much. Thank you so much sa mga taga Kanlasag. From Fimi, Powas, Clary, and Stokuning. Thank you, Gida Fimi.

Tang. Siyempre, tinawna niya ako nag-tang. Hello, I'm listening kay Toto Joe Edmond din. Good PM pang. Shoutout lang sa kay Jonah sa Juan, kay Cedric and Joe Edmond din. Family dito sa may city. God bless. Thanks, Ged. Sige, thank you so much, Papang Joe Ed. From Ivan Refora. Pang good evening, shoutout lang family Repora dahil sa mag-anay kay Harlene da. Hey, sana ul! Nag-greet kay Hinday Arlene. Good evening na kay Adriana watching from mag-anay. Thank you so much, Papang Ivan.

0: Mang na paralyze. Mark lagi na nga bila bola 0921-284-8590. Yapot na pa Patez. That's coming from Jimmy Alvarez. So sige mga, enjoy sa pagpaniyapot. Dai Jin, wala ka tawag, hindi ka tawag sa smart, wala globe, wala gani globe. Na paralyzed. Hello na pinag sinayin kay Narvaleza Baltasar. Good evening pang shoutout lang family Baltasar and Sir Visa. Pang request lang ko na yun, Droning. Sige, pangita ko na si Droning. Okay, line 1, good evening.
1: Good evening.
0: Yes, ka namin siya audio. Yes, good evening, mang pangalan ta.
1: Sila di pang.
0: Sino?
1: Sheila.
0: Sheila la la la. Taga diin siya, Sheila.
1: Sige ba kulod?
0: Ah, si Miss TikToker. Are, nami, gini pa mang kuton. Mang pa mang kot, di pa patens, mang. Aside sa way, bolsa, ano pa ginang nami, kot ko uton.
1: Ano pa yun, kwarta.
0: Kwarta. Sa di nabutang ang kwarta?
1: Sa wallet.
0: Tingin daw akig ka gitaw. Abi ko akig ka kay mapuli na lang ko ah. Inda Sheila, pila na... Yes, mang.
1: Huh?
0: Pila na ganang edad mo, mang?
1: Na 22 na pang.
0: 22. Kapila ka na magmigo?
1: Ala ah.
0: Sige na bala. Sige pa gitlo.
1: Kaisa lang.
0: Pero nabuka na. Mang nabuka na.
1: Bukaan?
0: Eh, inyong relasyon. Ano bang?
1: Lawi ko ba, Luya? Ano na pangaw?
0: Nabuka na blan yung relasyon mo. Sining ko, nag-brikay ka mo.
1: No.
0: Ano yung may gano'n na paminsar, yahaw?
1: Gatod. Wala lang kang, wala.
0: Gani, wala pa gani po ang pangangkot mo sa kondo, may meaning, gid.
1: Hala.
0: Pero nabuka, gid, mang?
1: Nabuka, ah?
0: Inyo relasyon.
1: No, wala, oy.
0: Ah, wala, wala. Kung na mo kamugyapon. Mang?
1: Paano mabuka? Wala mo gani uyab.
0: Tiambal mo kamigo ka na kaisa.
1: Sige, isa mo yung kamigo.
0: Tiyan mo na giniambal ko ganit nabuka na kaya nagbulagay ka mo.
1: Ala.
0: Nabuka ba inyo relasyon ka duwa mo na nagbulagay ka mo kaya nabuka inyo relasyon mo si Lingon naguba.
1: Nagasom.
0: Na. Amo na po't kayo si Lingon nga nabuka. Ano yung mo yung nabuka? O ano kita gusto mo bukon?
1: Gasom. Ala.
0: Kano ginamin mo yung mga bukon, tamanghaw?
1: Ang lube.
0: Ha?
1: Ang lube.
0: Ang lube. Nga butong. Do butong ba?
1: Alang ang lahing? Alang.
0: Oo. Punamin mo ng lahing bukon, nakigalagtik agi, ha?
1: Agi yan.
0: Ate, sige. Mga ano malaga to sa imo?
1: Shoutout mo nga pang kung pwede.
0: Ah, pwede gin mga. Kaya kung mauntad yung program ko kung hindi ka shoutout. At sige na

0: lang, go, palok pa.
1: Okay, good evening sa inyo at Garapang, tapos sa tanan niya, 98.5 ng gabi. And then sa mga friends ko, sa for today kay Linde, si May, si Billy May Bajin, si Joy, si Nang Bakaleb, Sandra, si tanan na lang ha. Dito mo si Sir, good evening, mula mo.
0: Kagapang lamote. Pero wala kita namang nabuka, Mang.
1: Ya, ito si buka, ano pa?
0: Ang relasyon.
1: Ala, kabuka ng relasyon. Kung ito wala mo na.
0: Mori, ba si Lingon na mag-rikay? Kamu ba si Lingon na buka na na siya? Kaya nagbulagay? Kamu mo na nabuka?
1: Wala pa, uy.
0: Ano pag inubukon? Tahaw?
1: Ano pa din yan?
0: Ah, sige. Maraming salamat din sa pag-join na. Basta natin 8.5.
1: Please, kung anay pang ma-request. Ano sumusubong pang English na bisyon o
0: English, Tagalog? English, ma'am. Gusto mo karayahon ta?
1: Pwede din ako.
0: At sige.
1: Kung Tagalog ako na yung magkarayahon.
0: Ah, pwede din, ma'am. Mayag ko yung magkarayahon. Ah, sige. Ano yung request, ma'am?
1: Ano lang na... Nang ano, every time.
0: Awa, be ko binuka mo.
1: Ano ba?
0: Pero wala kita na buka.
1: Mabuka ka rin ba? Hindi na mabalik tan.
0: Ah, mabalik pa na ya?
1: Dato, sinaya ka mabuka ng pinggan. Hindi na mabalik.
0: Mabalik na sa ma... Mabalik na saya. Elastic na yan. Elastic na yan. Elastic na balik. Ah, sige. Every time to mang now, every time din mga request.
1: Oo, every time.
0: Oh, sino gaganta sa every time?
1: Ay, hindi na gura mo ay.
0: Ay, ang buchi mo yan, ikaw request. Every time by A1. Ma'am.
1: Every time A1?
0: Oh, yes.
1: Every time A1.
0: Every time A1 nagkakanta, hindi A2. Oh, sige ha. Ma'am, thank you so much sa mag-join. Basta natin 8.5.
1: Sige, sama siya lang 8.5 dyan. Basta ako ulit ulit. Sige dyan, talong pa. Bye-bye.
0: Thank you. Bye-bye. Hindi kisama ako. Ngamay nabuka. Aragay. Pero namin na si Deng guys. So, ako na Rakita Bubo. Thank you so much. Kaysa isa ko na kasuol nga si Gerson Tabobo. Thank you so much, man. Happy listening sa imo. And na happy listening kay Tita ko na Susi Calapardo Cadenas Kapungan. Nasa may Leon Iloilo. Especially nasa may Bahi Leon. Lugar ni Motherhood ah. Thank you so much, gida. Auntie, good evening dra sa inyo. Kag, of course, sa talan nga Calapardo family. Dahil sa maya Bahi Leon. Thank you so much. Happy listening. Hello, happy listening kay Regina Montalvo Molecara. Thank you so much. Happy listening dra sa inyo. And good evening. Good evening and happy listening kay sa Stephen Sarabia. Pang shoutout lang nga family Sarabia. This is my bliss. Thank you so much. Romy Ticar, good evening pang shoutout lang sa lahat na nakakilala sa akon. Ilabi na gin sa family Ticar sa may barangay Santo Rosario. Santo ni sa pangkon Santa, Santa Rosario man ang butang. May bagol ako nakabati isang lugar nga Santa Rosario. Thank you gina. Request lang ko pang para sa'yo. Para sa'yo. Ang bukol na to. Pamangko di papatensa. Aside sa bolsa, ano pag ginang nami kung uton.

Hello na pinag sinigay pa pang Redin Zarmona. Good day pang Paramulan ni pang hugot ko pang anami gid man ko uton gumay sulod. Pero kung gwa bulsa ang kinaistoryahan depende gid na kon imo toyo kun diin dampi. Wa bulsa amuna ni nami masadya kuot kuoton. Shout out lang na yun sa family Sarmona Malayas. Noga kaga sa GF ya kuno pa ato sa Manila. Hindi lang no pag mention. Yan ipag mention aw yab mo yaw ya ka. Kasi padakpan ka guro. Kaya na ganit pa pang Riden style ah, na sunod mong style ni Papa Jubert. Amali mamang Jimmy Alvarez, nami ko uton pang manok, pugaran sang manok nga may itlog. Delikado ko na rang iloy kay tusikon. Thank you so much Jimmy Alvarez. Happy listening da sa imo. Hello na pinu sining kay Alfred Flores. Thank you so much. And of course, kay Grisel Feita Bitamor Garde. Ang gwapa ko na ngayon na sa may Bago City. Thank you so much. Alfred Velas, good evening. Shout out lang. Salamat, Gida. Thank you so much, Gida, Papang Alfred. Hello na pinasin kay Kesha Flores. So, pag-greet ko dat, happy birthday ko no kay Eden Flores. Happy birthday, Agilisubong. Birthday sabong ni tita mo eh, now. Na 21 man na ya birthday. Hello na pinasin ni kay Joel

Hello na pinas din kay Ranila Tugalye. Thank you so much pang. Good evening sa imo. Hello na pinas din kay Jason Serantes. Good evening pang. Shout out lang sa Purong Guapo sa may barangay Marina. Matuod. Thank you so much kita. Nami kay Purong Guapo. May join ko na kuroy para malatnan ay. From Joe Edvan din, pang request ko be sell over 7 seas. Yeah, pangita ko ta si sell over 7 seas. Ah. Mayang gabi pag-greet ko lang si Tonton, si Nanay, si Tatay, si Ryan. Kay sa mga pakaisa ko di sa may mag-anay kay Harleen. Ano si Chuldi? Tagi Charlin, ah. Thank you so much, papang Lait Ripura. Ay, Vanessa. Sano ka salaw kay Mama Ninoy? Kami ni Papa Jobert, ah. Wait, the September 21, mga birthday ni Tita mo, Kisha, ah. Advance gali. Abi ko subong. Hello na pinas ni kay Juicy Lynn Kaisip. Thank you so much, man. Good evening na sa imo. From Julie V. De La Torre, good evening, Ninoy. Shout out lang ko sa Key Farm. My sister Restobar. Sige, thank you so much sa papang mamang Julie V. De La Torre. Hello na sa taga Key Farm. Nasomla, manyapon ko na bla. Libre ko na, guro ko na, inasal. Libre, inasal, tapos it all you can pa. Grabe, naging na yan. Hello na pala sining dra kay Shina Marbeck Garde. Thank you so much, pariente. Good evening dun sa imo. And sa bago na itong listeners, dito ba siya Riyadh, Saudi Arabia. Kay Mabil Parbre. Thank you so much. Good evening dun sa imo, ma'am. Happy listening dun sa may Riyadh, Saudi Arabia. Dali lang kayo nag-iiso. Akong camera. Request ako nung isang happy birthday song. Ako na lang makanta. Happy birthday to you. Hello na pinas din kay Jessica Torda. Pang good evening na sa imo. From Rumi Sukim Garillo. Good evening. Shout out lang. Family Sukim Garillo. Anes. And Iyas Istokuneng. Request na ko na yung song pang Be Strong by Christian. Pagkita ko sa isang ang imong request. That's coming from Rumi Sukim Garillo sang Morsha. O kalayo, tagli taga Morsha. Tatatang family nombre na sa may barangay Magbalyo, Kabankalan. That's coming from Mabel Parbre. Thank you so much from Riyadh. Riyadh ka mang, no? Break lang kumang kusala, ah. Riddin Zarmona, thank you so much. Happy listening to Simo. Okay, Philippine Standard Time is a 55 minutes past the hour of 7. Sige, isang oras, no? Magulang ko dito, gudugay, lasutso na. Kanami, makikisya ako, piyak pakantahon niyan. Yagi, kanami siyang chimpo dahil maulan pa ni Karam. Apa mo, kundi papatens, ha? Aside sa wallet, aside sa bulsa, ano pag inang nami kuuton? Pinagam mo ka-comment sa inyo nga mga sabat sa ating Facebook Live. Live kita sa official Facebook page na ito, Regidjan 98.5. At syempre sa kulang personal account, Gerardo Gardi Jr. O, tagita ka Riyadh, yung magali si Mabel. Thank you so much, ma'am. Good evening dra sa imo. Ay, hapon, nagali si imo, mang, no? Good afternoon, nagali si imo sa Riyadh. Palakpat mo, Kuya Man. Thank you so much, Mama Bella Parbre. Pwede mo katawag sa ito nga hotline 0921-284-8590. Again, 0921-284-8590. Hello na pala sining kay Inday Winnie Lynn. Hey, Panaga. Thank you so much, Inday Win.
Nasa so may kaban ka lang, thank you so much. And of course, sila na pinasinin kay Jero Garde. Nasa so may Haniway, Iloilo City. Thank you so much to all, mon nga brother. Ang kabagulangan din naman, Jero Garde. And to your family. Thank you so much. Good happy listening. Mamangkot liwan di papatas, magluwas sa may bulsa. Ano pagid ang nami kukuton?

0: Ang wala pa naka-download sa mga radio apps,
1: darating sa'yo.
0: Pwede ka mo ka-download, guys. Kado ka mo sa Play Store. I-search nyo ang 98.5 Radio Jan Binalbagan. Tapos magwada ang logo naman. I-click nyo na siya, guys. I-install. Tapos i-accept. Mas nga ma-accept nyo na, guys. Ma-install nyo ang 98.5 Radio Jan. Once nga may internet ka mo, guys, may data ka mo na, may wifi ka mo din, ha? Makapamati ka mo, 98.5 radio dyan, worldwide. Isan din pa ka mo nga kalibutan, na ito pa ka mo sa Pluto. Good evening na kuno kay Chudin Sit, that's coming from Jero Gardi. Thank you so much. Happy listening. Chudin Sit, grabe nga account. Mamang Ginalin, wala ta globe subong ha. Smart lang gid ang 0921 284 8590. Gastuwe pinakalibo para magtawag sa radio.

from K Farm, Sizzler, Resto Bar. O si Kisha Flores, ara sa may kwan sa K Farm. Ara ka na sa K Farm, Kisha. Kanto na kay Mano, na ako man niya, pon libre. Libre pulungkuan. Libre pulungkuan. Okay, Philippines, standard time is 59 minutes past the hour of 7. Stay tuned na nga, mabalik pa si Papa TV. A request ni Chilao ang Every Time by Iwan. Chila! Chila. Ara na mo request, Chila. Ara, nagpilit pa siya. Ara na siya. Every Time by Iwan. Di lang sa 98.5. Radio Jan, guwapo at guwapataya. Palok pa.

98.5 Radio Jan, guapot guapa tayo palok pa. The best total time is 15 minutes past the hour of 8. Ano, isang oras, alas 8.15 na. Parang ka na guys, sa hugot pa more lamugay portion, siyempre kaupon sa kihapon. In the name of Public Service Music and Entertainment, my name is Papa TDP. Sa gusto pa mag-join na, 09-21-284-8590. Again, 09-21-284-8590. Nag-live kita guys ha, sa ating official Facebook page. Search sa Facebook na 98.5 Radio Jana Binalbagan. Nagpamakunti pa pa, Teds. Aside sa bulsa, ano pa kinang nami kuuton? Amalia Kisha Flores, nami kuuton pang itlog sa pugaran. Ngang itlog, aragi dyan sa pugaran. good evening pang bawang special mention gigit ba? Sige, thank you so much sa Winnie Lynn na Hipanaga na sa may kawankalan. Thank you so much Jimmy Alvarez. Thank you so much mang, happy listening sa imo. Rose Montano, thank you so much. And of course kay Johnny Pabilis na sa may Padre Agisan, thank you so much. Bonavi, thank you so much Bonavi. Hello na pala sining kay Maria Cristela Mones Banyas. Good day bang, shout out lang kay Christian Banyas sa Inclaro, kaga Familia Mones. And uploaded niya, thanks. Thank you so much man, Maria Cristela Mones. Joey Roda, thank you so much, happy listening da sa imo. Shout out na ko na sa bata ko nga si Melko sa may Taiwan from Barangay Inclaro. Wala man niya ginbutang. Hi boss. 09-21-284-8590. Naglabay ka na kita. And shout out na ko kay Jessica Torda. Thank you so much, Jessica. Nami din sa duso, kasmots mo to. Na. Nami o, na. Amo naman yung gubo naman ni Papa Jumper. Sige ha. Hello na pinasinning. Pamang Gina Lingle niya sa masadya. Hindi na ako katawa.

Sige lang mga kaidiyan, nananamon mang kung paano ka mo katawag sa Amon Messenger. Po dapat tani may account kami nga laing nga tawagan. Hindi mo na pwede tawagan ang Amon nga personal account kaya live kami mo to ni Karon. Sila kay planuhan na Amon ni Papa GM. Kung paano na magamit ang Amon nga Messenger. Kada na lang ka mo matawag kay uso na subong ang wifi kag data wala na sa load nga kwan regular.

sa pugaran mang gyapon. Nga itlog niya pero minami ko uton. Tapos pa nakawaton, kaway ga iwik. Wala ga iwik. Pasensya kita sa wala ka na akong greet niya sa kong Facebook live kay Kadasig. Kadasig magsaka. Hindi ko dali-dali matalupang dan. Ilan na sa mga security natin nga gwapuhon dahil sa may BISCOM, especially sa Bilmapi Boys, si Waway, si Panis, si Mangana, si Rafi Quinto, nga gwapo-gwapo. And of course, kay paring Rini Zamora. Thank you so much, paring Rini. Good evening dala sa imo. Wala ka na kung nakikita, subong siya. Busy sa siguro subong. Thank you so much, papang Rini Zamora. Zamora.

0: Jimmy Alvarez, thank you so much. Happy listening kay Julie Chris Quinto. Since yagi na, bago ko na natalong pangdani mga misses. Sige na, sige Abby. Mayroon gabi na kulo kay Papa Jana. That's coming from Jimmy Alvarez. Thank you so much, Mamang Jimmy. Are di siya, grabay labay, tubang ko. Tawag na ko mo guys, 09-2128-4850. Again, 09-2128-4850. Hello, happy listening kay Jocelyn Kaisip. Thank you so much, ma'am. Happy listening dyan sa imo. And of course, hello, happy listening dyan sa my people of Barangay San Jose, Binalbagan. Most especially, sa akong nga misis. Kaya din mga Sean Garde. Kaya sa akong nga BB boy, Gerardo Garde III. Kaya sa akong nga BB girl, dyan sa my call company, Talisay City. Thank you so much. Along sa trabaho, nak. Walang duty, wala kami ka-communicate, busy. Ayan na kayo pa pa dyan. That's kami from Remark. O sige, hello ma ko, no. Hello na pinang sining kay Maber Topaxki from Hong Kong. Thank you so much, Mamang Miver. Si Miver Topaxki. Thank you so much. O si Chay Kulot. Si Kulot, Kulot. Thank you so much, Mamang Miver from Hong Kong. Oy, kay Migo Car Villalobos. Thank you so much, Pang. Good evening sa imo, Meg. Happy listening da kay Car Villalobos, Migo Car sa may Himamaylan City. Owner of Car Audio Mobile Sound System. Thank you so much, Car. Lawig na bibig kita ni Papa Car. Busy sabi sa business niya. Yapon kami din sa mga brothers. So, sige, thank you so much, Mang Mewang Miver. Enjoy sa pagpanyapon, ha. Aking may caller kita, ha. Line 1. Hello?
1: Hello?
0: Yes, good evening. Hello?
1: Hello?
0: Yes, good evening. Ano, Pang? Yes, Pang? Batian mo ko? Hello? Hello, Ibid?
1: Parang nagari ko dyan eh.
0: Batian mo ko, Pang?
1: Hello?
0: Yes, batian mo ko hindi. Base sa iba cellphone, Pang, yan namin ginasang ako cooler bla. At aganay kami nga duwa. Pang, tayo lang liwat, Pang. Sa iya gruto kanami matugan na gina si Kwan, si Chela. Si Chela. Chela, Chela. Tamag lang liwat pa, kasi sa imo lang da guru diferensya. Hello, good evening.
1: Good evening.
0: Yes, good evening. Pangalan na, Pang? Pang, batian mo ko?
1: Hello?
0: Yes, batian mo ko, Pang?
1: Hello.
0: Ate, okay ah. Pang, arang
1: ko. Ano, mabati ang tingog mo, Pang?
0: Hindi mabati ang akong tingog. Arang ko siya mo diferensya, Pang. Gina nakabaton kung black collar ka namin. Isli mo cellphone, bi Pang?
1: Hello, Pang.
0: Yes, batian mo ko, hindi.
1: Hindi, hindi, hindi. Wala yung target.
0: Ha? Arang ko siya mo cellphone diferensya, Pang. Karami ka ng historana na muna chila. Isinan mo cellphone pang lain. Basi aras mo cellphone, bungol mo cellphone. Basi wala ka pang hawib lao. Okay, okay na ka pang bungol ng cellphone, hindi lang apa. Tawag na po kayo sa 09-2128-4850. At nakikinig sa aking radyo. Terence Garcia, Marcelle, thank you so much. Happy listening and good evening. Marcelle family, dito sa may barangay Payaw. Binalbagan, thank you so much, Papang Terence. Ang guwapuhon sang barangay Payaw. Tuli bang shoutout lang sa bata ko nga si Melko Suelo sa Taiwan pang from Barangay Inklaro gali pang ah. Uy, ara ka subo sa Inklaro, mang. Mamang Weaver, thank you so much kita. Hello na pinu sining kay Ramsky Lalino Dalmasyo. Gudi pang nagaburot abi di ko maintindihan tingog mo. Agaburot, ara si mo gaburot-burot. Ramsky, ito gali. Basi sa cellphone mo lang pang

0: Kaya biliwa tawag pang kumbatian, pwede na. Kung hindi kitbo silingon, aragin sa imo cellphone. Masi bungol. Salamat na trivia question ni Papa Tads. Aside sa bulsa, ano pa ginang nami kuuton? Damo na sabat, itlog. Itlog yun ang number one. Itlog sa pugaran. Itlog sa pugaran. Zara Rancho 1284-8590. Aray siya liwat. Hello. Hello, good evening.
1: Yagapon.
0: Amo magyapon sa imo cellphone, yun na pang diferensya. Ano pang?
1: Makasaya, ano mo dapang sa mga amin?
0: Hindi ka namin, naginas ang akong cooler pang. Islip yung cellphone mo pang. Ano pang?
1: Sandali, tinong mo pang, hindi na masira yung cellphone ko.
0: Agi mo cellphone, may diferensya. Basi bungol.
1: Ano pang, ito ano, gaburot sa inyo nga na eh.
0: Gaburot?
1: Ano?
0: Gaburot? Basi na lumos na pang, mula gaburot.
1: Pang?
0: Yes, pang.
1: Ah?
0: Oo. Oh. Ah?
1: Ano, hinay mo, tingog si pang?
0: Islay mo cellphone, pang. Gamit si ibang cellphone.
1: Ara gano sa imo pang eh.
0: Basi ara sa imo bulyom ang diferensya. Basi wala mang bulyom.
1: Ara na gaso ng gaburot yung kasabay.
0: Ah, may kasabay gaburot na lumos, guro na. Okay, pang ano malagad? Ay, pangalan, tagalian na ipang.
1: Ginagaw. Ginagaw po yung mga ano.
0: Ginagaw? Dalok-dalok mong. Pang islip mo cellphone, pang paliyog, pang masyara si mo cellphone, ang diferensya. Pang! Oh! Namin ito gina si Chila, ah! Amali mo mo ginalin sa volume yung naguro papates, gani man. Kabato na ko color, like kung wala. Basi ka pili akong cellphone, akong linya, basi uyab lagi na pili. Ako na laki, hindi isa. Pang shoutout lang sa Gumon Beaker, si Mama Ilan from DGRM. Sige, thank you so much ha, from DGRM. Hello lang sa Gumon Beakers. Thank you so much ilan. Okay, number 91. Hello?
2: Hello, mayong gabi.
0: Mayong gabi, ngalan?
2: Ayan, tribute, tanay pa nga.
0: Nati ka namin, maniya. Ato gito ya sa iya cellphone, nabili, ang diferensya pa pang ayan, no?
2: Gani, pang. Ari ko subong pang sana pang sa Iloilo from Mina.
0: O gano'n ka na sa Mina, Iloilo, Gamina, Kabulawan?
2: Gano'n pa nga, nagtrabaho, ano yung tabra?
0: Ah, ate, ano yung mubra na pang?
2: Ah, tanong gapon sandiya pa nga.
0: Ate, imo sandiya ka pa munga man santol?
2: Uway pa, uway. Uway pa nga.
0: Oo, namin tanay pang ginapangita ko yung pang-variety sa sandiya ka pa munga santol.
2: Ay, di ko galay na naman nga munga, iba niya.
0: Nga man, namin ganina kay breeding.
2: O ganun breeding.
0: Pang, may pamangkot kami sa imo.
2: Ano pa? Ano pang?
0: Oo. Oh. Aside sa bulsa, ano pa kinang nami ibig kuuton?
2: Ang aside sa nami kuuton?
0: Oo, aside sa bulsa, kundi bulsa ta, pero may tagi na kuot, ano pa kinang nami kuuton?
2: Ano pang yun?
0: Ano?
2: Nami kuuton. Nami kuuton, lahat ng lingkong mo.
0: Si Suwaon mo ah! Dugay, pinakaran
2: balaan mo naman pang
0: gani man
2: ma, mahiglaw ko na akong pang nilayo ko sa sawa ko pang
0: okay, why pong italay mo sawa?
2: Ay, pang nilay, bawal mong panghara sa ginagrahan pang mo
0: nga, bawal aw
2: eh, sandiya ka ba ito nga?
0: Ah, muna pamahigin sa sandiya, dapat wala ka dala lusong, halo lang. Oh, gani ka batik ko na pang was kuno ka tanong ko sa dia imunan kuno sa dia pang dapat kuno hindi ka mang uyab.
2: Oh, hindi ka mang uyab dayon kun ano pang bawal magagi ang mga babae.
0: Aka tunto man kasi tanoman.
2: Amo na ka ba pang ginatawag nga mailihi bala pang ako.
0: Gani pang ang pa ang ay nagali nga tanom pang to ka no gali pang hisaon.
2: Oh, amon sa pangasin, bawal man pang mamarbat, bawal man magunting.
0: Amon na siya? Tingnan nun pang igong pagbunga sa imo sandiya, galit na pang dermitanyo na natsura mo karon.
2: Amon na kayo pang ha, so akong Japon pang hindi gina himo, ginahimo ko gina Japon pang isang bawal pang ha.
0: Ang lahat na pang kung bawal, pagin maligo. Sadya, gina.
2: So, bawal na pang.
0: Sadya, bawal maligo.
2: Gani pang.
0: Oh, sige pang, arakan sa may Mina. Ano, di ka to gani pang sa may?
2: Mina Iloilo.
0: Ah, Mina Iloilo. Oh, sige, magpulit gani pang. Dalam mo ko sandiyan, ito tabungos ka dako, ha?
2: Sa nagura pa nga. Kaloyan mga December pa nga.
0: Oo. Naku, gusto ko yan nga sandiyan pa. Misan siya na kabilog. Bila pong kanakuon. Bila pong tabungos. Bila pong kagaon na 20 kita, ano, sako.
2: Bukat magyahi pang.
0: Ah, wala ka, suplitihan ta. Basta may madala ka lang sa akong tabungos niya daw, bintik na kasako yung unod.
2: Kalo yan mga basi kung mga tinto, mga arbes, mga lusot gala sa binalbaga na.
0: Bo grabe, ba pinitin siya hon, mga pasuan sang kwan, sang sandiya na buti, araw-araw ka naman imo. Jok lang to ya. Malukoy, bata si imo, kilokno sa sandiya, lang sa ilaw na buti.
2: Kami diya pang yang sildo sa ang sildo. Ang sandiya sa ililaw maramis pang.
0: Aba? Pwede kailin may mo kalamay pang eh. Pagaling ti sabay sentral si bisko mo. Ay muntok lamay kita mes. Hindi na ta magtanom. Hindi na ta magtanom tubo. May na kay short lang na iya. Ang tubo ya tinuig pang sa diya. Pila na nakabulan gani pang tatlo no?
2: 3 months.
0: Nate? Na, eh pwede na mapagaling si bisko kada 3 months. Pagaling ta?
2: Ganipang, hindi mo ganipang.
0: Muunta kalamay. Hindi ya puti kag pulay. Muunta kalamay. Kundi kwan, green.
2: Green.
0: Green ya kalamay. Ate sige pa, gulita na to si misis mo pang. Masinaidlaw na to sa imo saan. An, go, palok pa.
2: Oh, sige pang, sige na gilat-gilat si misis. Subong, isa no, isa ka po mati ah.
0: Kapag nalabuti na sa guro pang.
2: I hope nga, okay. I hope nga, okay lang doon sila pang.
0: Bo, I hope. Spell me, I hope me out.
2: Pam?
0: Yes.
2: Kaya inanay ko dah, ang pamati dah, mga dra sa mga pamilya, pakulan ng pamilya Gerdi dah.
0: Mm-hmm.
2: Mga grupo ko rin gagat sa timi din gilagmay, gagmay lang ah.
0: Ayos ah, di ba ba tama pa nga nga, gilagmay lang lah, rin nga kalamang ka lang ah.
2: Bisa yung gamay na gawin kamang-kamang mula pang, no?
0: Oo, bisa yung gamay lang at least kakaramang.
2: Oo. Amo ginapang.
0: Amo na siya?
2: Nagagalakan niya. May nagre-gre siya ni... Pagod na pewe siya ni... Pagod siya ni...
0: Mm-hmm.
2: Kaya... Jangan uyab din aga pamatay man diari man dito mo bali niya to wala wala bang
0: tisli mo bawal uyab bay uyab gali da katunto mo si mo man ambal mo sa akon ha
2: kasangge lang niya pang
0: ayo amo niya guro ang rason nga wala mo gidala imo asawa kami uyab gid ang kasangge gid titiin
2: eh hindi mo dala pang ano mong layo.
0: Bali, bad mo pa yung lihi-lihi, gila-gila, eh, ginalihan mo na.
2: Materali bang eh.
0: Hindi mala.
2: Ano na karoon mo pa?
0: Mabisto?
2: Mabisto, tara pang mabisto.
0: Hindi mala, pang imo asawa, taga Iloilo man ha?
2: Oo, oh, taga Dreaman itong taga. Tita, taga ano man, taga Arua.
0: Tita ni gindala mo na, para lapit na lang magtabok-tabok.
2: Okay, ano pang guys, sila mo na tapang?
0: Ah, hindi pa paskula ha. Bala na wala na skula. Ha?
2: Ang ganugon sa nga, kung sila ganugon sa itong purpes, kung di maka-skula.
0: Ah, kay may purpes gili. Ay, no, likdam niya gili ang purpes. Mayan man, mayan man. Tanda ka gil manilag.
2: Ang mag-inatod pang.
0: Gani, napatisakto na pang.
2: Baka, Kasi mga October 1 yun, mga ano, first October po, wala pa nga. Kasi mag-alaga, wala.
0: Ate, sige. Salamat gin pa nga, mula na siya.
2: Muna na pa nga, na, basta kung ano na pang grito lang yung mga grupo, kung ating hake yun, di ba?
0: Ah, sige. Thank you so much, Gitpang. Basta mag-join, ha? Basta rin 8.5.
2: Basta 98.5, Radio Jan. Tatawagin siya, kapatid siya, palokpa, bye-bye pa.
0: Thank you, bye-bye. Bye. Eh, nami man to si Papang Ayan. Arang yun yung diferensya kay ano yan? Kay Ramsey. Dalmasyo, ha? Nagpa-shoutout na lang sa... Hello na pala sining kay Papang Carby Lalobos. Hi, TDB here. Shoutout lang sa bata ko nga si Isabel, si Mami Cora. And family Villalobos. That's coming from Papang Carby Lalobos. That's my Himamaylan City. Thank you so much, Papang Car. Ilama to si Yaba. Hello na pala sining kay Yayi Manahan. Good eve. Pag-greet ko lang ako kay Chaya. From Vidalbagan, ay Teresita Di Masyon. Happy 6th to 7th birthday. Eh, birthday ka lang sa mga ugangan? Ay, ba't ikaw bala? Sorry. Namin na ito'y labay-labay ko. Bisang greet galing. Wala ko na nag-greet sa akong ugangan. Nano mo ko yaman. Tingala ko, gina nagluto-luto. Tapos sila kay... Sorry, mang. Nalipat ko. That's coming from Yayi Manahan. Thank you so much, Ye. Kita bibing da. Happy listening and good evening da sa Maya Bulacan. Shout out na lang si Ramsey Lalino Dalmasyo. Shout out na lang ko sa watching from Manila, Batangas, kay Malbar Tanuan. Pang greet ko lang family Dalmasyo, Anis Paborada Tengson Prasyo. Kag sa tanan-tanan na lang nagapamati pang niya, punta lang pa ka. Pamati kami din daw, hindi ta makatulog sa hugot mo pa. Ramsey, arang hindi mo diferensya, cellphone niya, namin mo ito si Papang Ayan. Ha? Okay, my name is Thunder Time, it's at 37 minutes past the hour of 8. Stay tuned lang ha, mabalik pa si Papa Tens. Siya nga last at the final segment. Di lang sa 98.5 Radio Jan. Guwapo at guwapa tayo.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

Sabay-sabay nating salubungin at ipagdiwang ang Pasko at bagong taon. Mula sa Radio John 98.5, maligayang Pasko po at manigong bagong taon.

0: pang oras na ng tugstugan at sayawan. Buksan nyo na ang inyong mga radyo.
1: 1, 2, 3, 4!
0: At itutok sa 98.5 Radio John.
2: This is a test of the emergency broadcast system.
3: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
4: Gapo taya!
3: Gapo taya!

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka. Yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon. Tapos pipihitin pa. O hala, sige. Pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa Radio Jan 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: 98.5 Radio Jan.

0: This is Radio John 98.5 FM. Hot, hot
1: hits, hit, turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Radio. John FM. This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-invest. Makapagpapa good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Hoy, bibigyan kita ng apat na dahilan kung bakit kailangan mong makinig sa radio dyan. Una, konti lang ang songs mo, kaya kailangan mo pang mag-download ng marami. Pangalawa, hindi mo alam kung paano mag-move on. Paano ba mag-move on? Pangatlo, hindi mo alam kung ano ang mga latest issues ngayon. Hindi ka updated. Pang-apat, wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Oh, siguro naman makikinig ka na. 98.5, radio dyan lang.
1: Nani 8.5 Radio Dan.

0: 2 FM station. Radio John.
1: Hot hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Palok pa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang kinapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: listening to 98.5 Radio John.
1: Hot hits, hit, turn it up. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Radio. John FM. This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: Much more music. 98.5 Radio John.